0: subtle.
1: Kabang le kabang sa yang lai jakha ya pire bak sa him lai jakha rang sa ti pura hani ba sa ro o ta

Narco te yakti flora, yakti bolo koi mano nung yakti bolo yo mano nati bolo.

0: Ana tum meri hu ni ni jaba tang ja khana di si.
1: Da aka da ka tum meri ho.
0: Bye bye. Singa.
1: Ha.
0: Singa ang chini ta khub mutang go da dor sanang delegate khayo.
1: Balai ke ham bai balai ke ham bai. Ni ne ang tok bo kotogui tong ha hai si balai ke di bor jora ni. Balai ke na ham bai. Ao chini ta khub bimol. Binibo. Obohai no jeng video nai khang ke to nai mani ya kulong hong kai jeng muktri thang mani tai jeng kha si ya ke obohai no thui si cha khang ke tai bak man ya abohai ngai thango angkai abohai ai mani kha si ya dipor karer khayo si cha khang ke bak maya hai ngai nai tamo pala maya mai dao khui tamu mu zung tamu chai si mai aba haing ei thangu belai sine thumani samana system lo lori thanga angke jeng sa sai mi aba haing gum jeng to sal pasana sakang na simino baza ui loi ni bagai